togenda kukwasa. Waliwo kye tuyita empisa. Waliwo empisa nga maama. Niwoba oyina muganda w'atya. Nga mulungi atya, wabaawo akasigalayo. Kawa katipu, kawa abaana ababi. Ekyo kiri ku ffe ffenna. Gampuliza tokyejja muno, gamba nze siri bwe ntyo. Woba ogaba kikumi, omwana wo muwa kikumi, omwana wa omulala omuwa kyenda ati sikale, obanga gw'ofaayo nnyo nnyo nnyo omuwa kyenda mu ttaano. Ekyabakkiriziganya nange muli wa. Oline waba talina mpisa mbi. Nga yenkanyankanya abaana. Omwana waso amuwe kikumi kale era kayitira olina amuwa kyenda mu ttaano. Ezo n'ettaano esigalayo ziraba ng'entono naye nnene. Omuzadde lwana nnyo oba osobola obeereko n'omwana wo naddala mu biseera bye ng'akyali muto. Waliwo empisa nga maama yekka. Nga maama yekka. Nga infakti kabeere taata nga tasobola ziteeka mwana oyo. Nga maama gwe kazaala mwana. Tula bulungi, tosimba mukono, toyogera nga ng'olya, towoggana, toboggola, omala okulya weebaze, omala okulya sigalako kaawo, sooka kyakulya nga tonaba kunywa mazzi oba juice, kola bw'oti, oba oyagala okola bw'oti, saba, genda ogambe mami wo, oyagala agendako mu toyireti, gamba mami, yita mami, ajja kukuyambako, gundi eriri ddawa. Obuntuntu obwo. Obwo abazadde lwana nnyo obeereko n'omwana wo. Empisa ezo ez'obuteezo mwana wo nga gw'oli naye gw'abimuteekamu. Omwana oyo yennyini ate aba yeetaaga ne kye bayita love ey'omuzadde. Yagalagaana tajja kukola kyejo ku muntu atamuzaala. Tajja. Ne waba ayina kisa kikomayo. Tajja. Abaana abo balina akadde nga ddala kituufu beetaaga ekyejo. Waliwo ekyejo eky'omu buntu. Kabeere kawo kakoleko ku kyejo kafiiringe nti nako kalina omuntu akalumirirwa buli kaseera ne weziba ennaku nnya. Kale sirikawo baby, sirikawo mukwano. Bambi kale genda webake nkwagala nnyo munnange. I love you baby, I love you too mami. Awo. Waliwo akaana omwana ke yeetaaganga ayina kukola bukozi ki ejo neziba eddakiikaana. Oba tuli ffenna nga talina waagenda kikola walala wonna ekyejo nga ayina kukikola ku ffe. Lwana nnyo. Ebitufuula bize byonna era nawe omuzadde abeera n'abaana wakati ng'oli bize ofisangayo akadde n'obeerako n'abaana bo n'olaba engeri gye balyamu emmere, engeri gye bazannyamu ne bannaabwe, engeri gye beeyisaamu. Ebyo nno yeffe tubibayigiriza. Omuntu tazannya bw'ati. Omwana waagira w'asobya ogamba nga sorry. Omusiraamu talimba. Lisa mukono gwa ddyo. Ebyani agenda obigamba omwana wo. Babibagamba we oli ng'ozze okumulabako. Ng'ozze w'oli oluusi ng'oli ku ssimu ne tubibagamba. Tulwane. Tugambe tubeereko n'abaana baffe. Tuwangaaliko nabo. Otherwise n'abaana olumu bakulanga olabira ddala nga tebatwagala naye nga si nti twabakuba nga tebatulina mu bwongo bwabwe ate twawangaala ddi nabo nga ne w'omugamba ekyo tajja kukiwulira. Wawangaalako ddi naye omwana akuloperako ddi? Obwo obwana obuto obufisa nga yaakadde ng'ozzeeko n'ewaka bukuloopere sobuyita bwa lugambo. Kaleka akaana bwe kakulabako kasabuke buli kimu kyonna kakugambe buli kimu okuva ku makya paka olw'eggulu. Daddy, daddy,

0: Yaba njagala musawo alamuse kugwanga oluvannyuma ate atubuulire ki olwaleero kyatuteekeddeteekedde.
1: Ampuliriza omulungi, nkulamusizza nnyo nnyo ddala. Webale kubeera Katonda ng'akyakuwadde obulamu, mwebaze. Bw'oba okyasobola okubaako ky'okola kyonna, Katonda mwebaze nnyo ddala, kubanga okulekera obulamu gaba maanyi ge. Gwali eyo naawe atannaba kufuna nnyo nkenyera, mwebaze nnyo ddala. Ate naawe alumiziddwa ebbanga ng'olina ebikuluma naye ng'akyakulekedde akalembereza, mwebaze nnyo, mwebalize nnyo ddala. Ampuliriza omulungi nga nva obuuyi buli obwa African Natural Life Massage and Herbal Center nga tuli wali ku nkulungo ya Kabaka nga wakagivaawo katono, nga wakagivaawo katono odda ku mukono ogwa ddiyo olwova mu kibuga eno, waliwo Stabex Petrol Station. Bw'ogiyisaako ennyumba bbiri era ku mukono ogwo ogw'ekyengulu otusanga, oba ku ngalabi ya Kabaka, abamu bagamba ku ngalabi oba ku nkulungo. Bw'oba ova ebuuyi buli ate era waggulu e Lubaga ku ddwaliro waliwo ebitaala awo, bw'omala obbiyitamu era ku mukono ogw'ekyengulu awo guba gufuuse gwa mukono gwa kkono, era wakati awo wetusange bwojja kulaba nga ebipande bigazi ddala n'amaka manywevu ddala. Ampuliza omulungi, manyi bulungi nti tutambula bulijjo, buli lwakubiri tuba n'akanyomero kano mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo, naye mbeebaza olw'okuba nti abamu mujjumbidde ne muleeta abalwadde, ne muleeta abatawaanyizibwa, ate naawe era wennyini ne weesitula n'ojja. Ajat Aji ali ku Power FM n'atali, amazima mbeebazaako ensusso. Ampuliza omulungi, Katonda baakuwa naawe gabanga. Ffe tulina ebikozesebwa, tulina ebyuma ebikeberera ddala, tulina eddagala eriyinza okukuyambako ne likuyamba Katonda n'abeera ng'asoosaasira n'otereera. Tulina enkola ezaffe ze tukozesa mu bukugu bwaffe okulwanirira abantu nga benjogedde. Ampuliza omulungi nti nga tugenda olwaleero okutambula nga benkulagiridde, simanyi kankusabe ntwale omukisa guno, nkuwe n'ennamba ya simu tomanya oyinza okuba nga gwe ngenda okwogera naawe. Ate nemba si yeggwe, waliwo endwadde ng'ebadde ekutawaanya ebbanga ddene ku basimu, tubeere nga tusobola okuwayaamu. Tutandika essaawa 12 ez'ekumakya ne tuzibya obudde paka ssaawa 2 ez'ekiro. Ennamba za simu kanzikuwe nga sikulwisizza, mbadde nkuteekateeka omanye nti n'okugaba ennamba ya simu ne tukwatagana mu budde bwonna kya muwendo. 07485 78 89 Fabarigan bw'ogikuba kugambye nti 07485 78 89 manyo gyetegereza bulungi. Eyokubiri eya MTN 07653 32 69 njikuwadde otweyambise obeeko by'oyinza okubuuza ku bikwagano by'obulamu, kuba tuli bakugu mu ndwadde ez'emisuwa, mu ndwadde ez'amagumba, mu ndwadde zinnamutta oba ensajja omuli stroke,

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Echiro, chivela chwamvo. Mwebwazibide, nyewebukeredde nga bingi ebibaddewo. Manya ebivudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wano mu program Etulio Mukeze.
3: Oka tugenda gaje bukere tulaba atembera weri mu bumpi mpika second kubanga tabula ebiduke ja ku dakika 25 26 tugenda kose dakika nga 3 tulaba kulaba je bukere dera ka second saba ompe je bukere de kusaidi yeyo
4: kali je bukere de mwanamuzi wa koti ya nkuru mu Kampala Alex Ajiji alikaba vubuka babiri basi ndise mukomera okumala ye miaka 15
3: yes
4: bano balangwa gwa kutanga ba boda boda vyadale di mwaka gwa 2019
3: babane
4: pichi zabwe mulomo kubasindikidwa yo kwe kuri John Bosco Mugisha na Lozi ya Stamala manyidwe nyonga yanga mulo
3: kati noli Mugisha bali mamkaza ko yakaihura alias kaihura yes oyo Mugisha
4: mulamuzi yabasindise mu nkomi okumala emyaka 15 na ye babadde basindikibwa yo omukuru abanyidwe nyonga yanga mulo tamale yasabiyo mulamuzi akendeze ke kibonezo lwenso nganti aine subi okukulembera ku gwanga
3: oyo omutemi wa omutemula omutemu omutemu
4: yagambye aine subi okulaba nga akulembera ku gwanga Uganda
3: omanyi wali emyaka ensanvu
4: zibasose mbasa nayo bamujemu
3: wabawo ne emyaka asatu
4: ya fesi yo mulamuzi
3: nga bamutwala 500 bakusiba ne emaito ne bagisiba kuba kateli ayinza kuweza wadi emyaka milala asanvu masa tekisoka okay jebukeredde mbadde njogera jebukeredde mu bitundu ebya Croatia agatuwa ye era apartments agamba abaana bali wansi w'emyaka 16 tebabakkiriza ku social media babagobako kati gwe uwo simanyi kyakolako myaka tanaweza de 16 na ye yaliyoko ku social media yegirisa eno yo Croatia babajja ku mitimbagano oba tuweza myaka 16 tokkiriza ku mitimbagano era jebukeredde abavuganya government 11 bakwatiddwa. Mu bitundu ebya Zambia bakwatiddwa nga bateberezebwa okubanga balina ebyokulwanyisa ebiyinza okuviirako government okugwa. Era gye bukeredde tubaye twogera ku omuntu nga tayagala nga mama tayagala bbaawo obanga mama tayagala mukyalawo kyatuuseeko ku mama omu mutabani wewe yagenze nakwatamu omwana we n'amutta

0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakatuh kumila kumakuto. Chukumu msamu patunyeze mwenda pale FM. Ekula ilio mtu wa ulicho. Mkulisa ya mprogram ya Inside Story no mkugu. Atila wentu ni mkwandiriza mprogram ya News Hour. Gaba maulire okuwa msunda ze kwengeze nja ulo. Awasasi vangijibatu se okusobala te okukutu sako. Nenga tuwela vila program inibida wawira Monday. Mpako luna kurwara kutano kubida da kusawa mkaga. Mpaka sawa msamu. Nzakulutum shatra okuva mwachitongole echebe maulire. Nakuzoma zile 18 umwezo kwa August. Mwaka pili abili mwaka lunakura kubiri. Ate kalenda yowi sidamu. Nakuzoma zile 5 umwezo kwa Rabiul Awal. Mwaka lukumu vina ana munana. Kwa ina wakide ngolivu na mvulonji, ngato ina chukuluma, ate wabaza katondore chila wachacha kuwa de, chokuwa tengwa ochari omu kwa avo, wacha ya gato kubira ate nga bachari konsekuno. Nyongelo kusasila kwa wanafaba funye misubi jenja ulo, wanafaba filitu wako avantu wafetuga mati ina lilahi wa ina ilahi rajoon, ala ya gaba, ila mungiri imu wachio ya jao. So tuongelo kusabila avantu wafem, abatufute kumaso, ala basonyo wewe na wibakola nga bachari balamu. Aba ina barade, saba ala baobula mwulunji, aba suse, aba weshifa. Ate mwe, abatuse kumasanyo agenja ulo na mwetuga mantituli wamu na mwe, tosanyo kila wamu na mwe, muyogi yogiba na fe. Anga wengame programu ya maulile, abasasa bangibaba mbitundu biguwa ngevenja ulo, niba kutegeza bichi ewe genda mwumasu. Jibari, nina kuwa nonya koko na magimbe jowaria, aliwali ilikulichikoro gangolukulu, ura parliament, atubulide bichi ewe genda mwumasu. Kasake ndi Francis aliku sengejeli ya maulega government ya Uganda Media Center ilanga tegeze za konti chadachi government ya Uganda wecho pondo se buwesaze o bulimo sao alimu kugeze sebo baba itiba intern doctors okuwe wa akakade ka Uganda kamo ngobu fujirizi okuwa ukanako ni chivali basara o mkusoka government muyari ya galida okufujirira buboka government tebe yambako. Era tujja kunoonya ko Haji Ali Mubiru ategeezezza ku lunaku olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'eddiini ekya Uganda Quran Schools Association, bwekityo kifulumizza enteekateeka abayizi ze bagenda okugoberera nga bakola ebigezo byabwe ebya P7 era ng'ebigezo bino bigenda kutandika olunaku lugenda kubeera lwankya ng'ennaku z'omwezi 19 nga abayizi bagenda kutandika nesemo iliyo lulimi oluwalabo. Njaka latisokene mbozi tunonyeko waliko Haji Ali Mubiru. Atubulire abichi ebige na maso na taranga te abayizi vete kekiru na kurencha okuwela tinga batandika okuwandika ebigezo byabwe. Alamadhan oludu na yeji alimbitundu ebiyo busoga na yeja kubatubulire mbela weri na tarambitundu ebiyo busoga. Haji Ali tukwaniliza kumukutu. Haji Ali Mubiru.
1: Webali nyo gowe na wena auliza chikumi mumsambu katonyeze medapal FM ekula yomtu wabulijo tuli waneno ofisi za Uganda Quran School Association chitongole chine chisechinge ebigezo bya primary bya dini nga zi ofisi zi mtisangwa nukoli Kampala wezili wabali ofisi zawe elango unako wale notu wate mkunga na wabana maulire elanga secretary general we chitongole chino Sheikh Aruna Jemba nga nyonyola butya ngeri ebiguzo gye bigenda okukolebwamu era na gibwe bigenda okutandika. Jjukira nti no ku mulundi guno wabaddewo okweyongerako kw'amasomero agewandiisiza okusobola okulaba nti no bajjumbira okutula ebigezo bino saako n'omuwendo ogw'abayizi nagwo okubeera nga gweyongeddeko okusobola okulaba nti no batuula ebigezo bino eby'eddiini. Naye ndine secretary general waali wano Sheikh Aruna Jemba yagala atubire kutona atubulire abaana bagenda kutandika ddi era bagenda kutandika na kigezo ki bo ngaba ekitongole kya Uganda Quran Schools Association kiki kibateeseteese atetulabayoko mu biseera ebimu nti wabeerayo okubba ebibuuzo kiki bagenda okukolera abaana n'ebirala byonna mu maaso bitugenda mu shefu tukwaniriza ku paalo.
2: Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Olwaleero nga 18 tusindise abantu baffe okubeera nga tutandika ebigezo insha Allah ebigenda okutandika enkya ku lwokusatu nga 19 omwezi guno ogw'omunaana 2026. era tugenda kutandika ne madda oba ekisomo ekya Arabic language olunaku oluwarabu ate ku ssaawa 8 tukole fikihi insha Allah ate ku lwokuna nga 2 omwezi guno 2/26 ku ssaawa 3 tukole Qurani ate tusendeyo tarbiya lislamiya ku ssaawa 8 ku lwokuna insha Allah era nga buli kigezo kijja kutuulibwa essaawa bbiri ebigezo bina ebina bitwogedde enamba y'abayizi omwaka guno masha Allah amasomero geeyongedde gaweze 5,000 nga gavudde mu masomero gaffe getwalirisalinga gali 10,195 era nga bw'oba ogeraageranyisa n'omwaka ogwaggwa amasomero gaali 437 ate nga amasomero agaali gewandisiza wa mu kibiina kyaffe gali 1,992 gamba tweyongeddeko kumpi amasomero 10 masha Allah senta azizaffe zigenda kubeera 39 era nga zeyongeddeko okusinga omwaka ogwaggwa luli zaali 2008 okusinziira ku nnamba y'abaana abeeyongedde abatudde omwaka guno era nga abaana bonna awamu abatudde bali 9,596 nga beeyongeddeko okusinga omwaka ogwaggwa abaana omwaka ogwaggwa bali 8,777 so bonna ab'e disitulikiti ezeewala bagenze ekiro kino era bali mu kkuba batambula babeere nga bagaba ebigezo biiznillah ku masya enkya beere nga batandika bulungi insha Allah tusuubira nti nno abantu bonna nabo mu centro wano bajja kuba bonna ku ssaawa 3 fakti batuuka ku ssaawa emu ku masomero babeere nga ku ssaawa 3 ebigezo bitandikira ddala bulungi insha Allah
3: Sheikh, mu bigezo bino watutuutira okulabayo emize egy'okukopera ebigezo abaana ne bapa ebigezo abasomesa ne bakopera abaana mu bino ebyaffe eby'eddiini tebiriyo
2: mu by'eddiini ekisooka fe tukugamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man ghashana falaisa minna oyo yennyini akoppa oyo siwamuffe therefore eyo ye idea y'obusiraamu naye abantu bangi obusiraamu babulekawo nebafuuka bamafiya era eno tubayita bamafiya baki b'ebigezo era bagenda nebasaasaanya ebigezo ebifu nebabitunda nebatundatunda so ebintu ebyo mwebiri naye tukubiriza bannaffe abantu bamaseeka ngaoli seeka mulamba ati nokukopera omwana so ebintu ebyaffe ebyobusiraamu biri practical byakuteeka mu nkola kati omwana bwonaomukoppa anaabeera atya imamu bwonaomukoppera Qur'an anabanga akisoma bulungi oba hadisi zomubaka sallallahu alayhi wa sallam anaba akisoma bulungi therefore abakopi gye bali naye nga yenamba ekolaki entono ennyo

0: kumusa ire nsinga ensine yongiro kumwagala no kumutegera wabweru ne munda mugwangira Zambia era kaluka Zambia ko mwaka gwa 2022 mugumo abantu bakategera nnyo bakagoberera nnyo onoke yawanguliramu 2022 mugumo yajja na amanyi nga manji nnyo nga Edigalungu ne bwaba afata muona yajja nga bamuita baba tata wa gwanga nga bagamba ze kununa byanfuna bya gwanga byonna najja 2022 mugumo na wangula akalu wako era ya mukba akalulu kenyini ngabwe ono bwe bakamukubye yali abuza ake kitundu kimuchoka aweze ebitundu bibamu byawanguliddeko owa opposition kubanga ono akayinde kirema yafuna ebitundu 5-9 n'obuwuzi bubiri Edigalungu yali incumbent bamukuba ne running mate we baita Nkandu Luwa bamukuba akalulu yafuna ebitundu 3-8 incumbent bwe bulula kakadde kamu mu emitwalo 8-7 bwe yafuna akayinda kinema nafuna milioni 2 mu emitwalo 8-5 yafuna milioni 2 mu emitwalo 8-5 ezo bululu kitegeza yamukuba majini kumpi ya bulu akakadde kalamba yes akakadde kalamba ke ya musinga akobululu akainde shirema najja mu ntebe yobukulembeze oluvanyuma lw'okuvuga emyaka 5 nga tawangula oba emirundi 5 nga tawangula nafuka president 2022 mugumu kakati bamwongedde ekisanja ekyokubiri agene maso n'okubeera nti abakulembera opposition yajibu kalamwe banga dene kakati agenze okujja kyandi mubeeredde kizibu era okuvuganya kwandika lubye nnyo nga Edigalungu yavuganya kubanga yamujja mu bukulembeze nga agamba ze kutereza Edigalungu bye yayonoona kakati kyamukoledde nga Edigalungu ate yafa faini okufa kwa Edigalungu kwabaddeko bingi n'okwagala okumulemesa n'okuwangula nga beesigama ku Edigalungu n'okumutulugunya ate kyandimukosezza nnyo nga Edigalungu mulamu kuba babadde baina obutakkaanya bwabwe kati Edigalungu yafa kati najja asanga nga gwavuganya naye si w'amaanyi nnyo kiri awo mu ndimbire n'amuwangula tegeza nti Zambia ng'eggwanga bafiiriddwa abakulembeze basatu mu space ya myaka nga 13 bafiiriddwa abakulembeze basatu wadde ng'omu Edigalungu teyafiiridde mu ntebe y'abakulembeze naye abakubanga yawangula yandifiridde mu ntebe y'abakulembeze bandigenze myaka 13 nga bafiiriddwa abakulembeze basatu nga bafiiriddwa mu ntebe Lavi mwana wasa ne tujja ku Michael Sata 2014 ne Edigalungu 2025 rather uyagenda maso n'okubeera nti afa mu ntebe y'obuku afa ng'avudde mu ntebe y'obukulembeze obw'eggwanga eryo kakati so akainde kire machari wa munabya nfuna bwe bakomeza ogena maso n'okubeera nti akulembera bati entebe ya Yesu nga da ebange denero okumuwa ekisanja ekyokubiri bamukoledde obulamu ajja kweyagala akatagge yali yayagala ddofuga eggwanga lino abadde yakafuga ekisanja kimu ate ng'ogamba nti omutwalaganya wali n'ekisanja ekyokubiri nga president w'eggwanga erya Zambia kiriza tukole bwe tuti tukomawo tugenda mu Middle East Oman versus America
1: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusabubi na awali na senyiganga taku guwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo oba gasi mulubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama zine duaga shop sizona liyaka kasi

Chikwimu samu katonyoze mwenda Pearl FM hekula lyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Program bibadde bitya mu Parliament nange omuzirambo go na magembe Joelia gwe mukwano gwange eya katweyungako olunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi tuli mu August. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwaka guno nno tugenda gukuba olukumu mutwe, naye nsaba Allah tusaasire tubeere mu abo abagenda okugumalako, ate tulabe ni ku myaka emirala biidhini Rahman. Tusaasirako nnyo mwena bambi abafiiriddwako abantu bamwe, abali mu nyiike, abali mu buyinike, tubasaasirako nnyo. Tusaba Allah abagumye embeera eyo gye muyitamu bambi n'abagenzi. Tusaba Allah abasonyiwe ebyabasobako byonna nga mwe mubimanyi munnange, era nga tubagamba nti olunaku lwakubiri naye munnange oba okaaba, ate abalala nga bo bajaganya, obitegeera nga we bitambula mukwano gwange omulungi. Omuzirambo go na magembe Joelia ge manya gange ni muzukulu wa jaja Kaira Gajule. Tumi program bibadde bitya mu Parliament tukuletera ensonga zonna nga bw'ozimanyi eziba zifudde mu Parliament, bwiki ebigenda mu maaso, ensonga ezikwata ku mubaka wo, ensonga z'omanyi nti eno kyekosa ku mubaka, kino kyekosa ku Parliament, kino kyekosa ku speaker, ngeri we tuze tubibawa we tutyo era wetu bibaleetera wano mu program bibadde bitya mu Parliament. Mukwano gwange omulungi, nsikiriza nkutwale bukolokolo biki olunaku lwaleero bye tulina. Olunaku lwaleero tulabyeko nga baminisita abakyasinze okutiibwa ssaawa eno mu ggwanga, nga bw'owulira buwuliza amannya agaabiri, ha muganda wange osula teweebase ogugumuka, omukulu Balamu ne munne Nameeri, amannya agaabiri bine eni, ha Allahu Akbar. Era kati ndowooza mulaba at least emirimu teginabaako w'abadde, naye olaba ng'entandikwa simbi, entandikwa nnungi. Sofa oluvannyuma oba okuva abantu bano baministers, omukulu Balamu Barugahare ne mukyala Nameeri Justine bukyanga baweebwa ebifo bino, olaba nga at least bagamba batya ngabinagamba nti kwegamba omulimu bagukwasizza maanyi nnyo nnyo nnyo nnyo. Olunaku lwaleero bano balabiseeko mu kakiiko akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga eza gavumenti ez'ebitundu. Era nga bw'omanyi nti bano baali bayitibwa bajje mu kakiiko kano oluvannyuma okuba nti bano be basooka okuwandiikira akakiiko kano nga kabeetaaga nti babeeko be bakola, ne bagamba ffe tetujja kwesitula kujjayo, bwe tujja eyo ne mwagala otugulirira ne bukyayi, bwe tujja eyo mwagala otujja kumulamwa. Ffe ng'akakiiko kaffe akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu tuyina okukola omulimu gwaffe, era ffe ababayita mujjukira twakola emboozi wano nga tugamba Nambooze n'akakiiko ke, ombaka Nambooze Betty Bakireke n'akakiiko ke bayise baminista aba gavumenti ez'ebitundu, mukulu Balamu ne mukyala Justine Nameeri okulabikako mu kakiiko kano, bataanyeeko ko banyonyole ku ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe, kubanga by then akakiiko ako kaali kemulugunya ku ngeri abakulu bano gye bakolamu emirimu gyabwe, nga bagamba bagwa bugwi, tebakola kunoonyereza, abantu ne babakwata ne babatwala, babasibye, bagenze malwaliro, bakutta abasawo, bakutta abakozi ba gavumenti nti baali bulankanya ensimbi. Bano balagamuko obutali bumativu ku ngeri abakulu bano gye bakolamu emirimu gyabwe, era ne bagamba tujja kubanga tubasisinkana mu kakiiko. Kati kyaddaaki olunaku lwaleero abakulu bano balabiseeko mu kakiiko kano okubaako ensonga ze bataanya ku ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe, nawa we batuuse bukyanga batandika kukola mirimu gino. Nkugambe kindi kiki, ate era tulabye nga n'olunaku lwaleero olutuula lwa Parliament nga ne bwe njogerera lukyagendera ddala maaso okutunuulira ensonga ez'enjawulo. Jjukira nti olunaku lwaleero kyaddaaki gavumenti epondoose n'esalawo nti egenda kuba ng'esasula
Mubange wa obuyambi abasawo abatendekebwa bonna abali ku gavumenti nabo abeesasulira matendekero ag'enjawulo nga basoma obusawo. Mumanye embeera eno ebaddewo era nga n'abasomi n'abasawo bano baali beekalakaasa nga bagamba twagala batusasule nga gavumenti eganyino basindika mate mu centers oba malwaliro gye balina okutendekebwa. Kati olunaku olwaleero kyaddaaki gavumenti ya pondose niisalawo n'egamba ye kikyo bano be basawo ab'enkya tukolechi katubate tubasindike malwaliro batandike okukola sinakindi tetugenda kubanga tukulanga we tubadde. Kwegamba enkola ebaddewo ejiddwawo babaddenga abawabaana abasomesa abasawo manya abatendekebwa abaweererwa gavumenti ekitali oba ekitabadde ku bano. Kati no ebyo ebimu ku ebyo bye tugenda okubanga tutunuulira. Oli ku kikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ekulaali omuntu wa bulijjo omusiraamu gw'ona magembe Joel Agimanya gange tuli mu programu bibadde bitya mu paalamenti era bye ndi okuwa munnange ebibadde mu paalamenti bye ndi mu kutuusaako. Munnange olunaku olwolwaleero nga bwe nkutegeezezza nti paalamenti olutuula lwayo lwatandise ssaawa nnya ez'okumakya era nga luno olutuula aluli mitambo ye amyuka Speaker of Parliament omukulu Thomas Tayebwa ku nsonga ez'enjawulo ezabadde zateereddwa ku lukangagala ebyo ebadde birina okuteesezebwako olunaku olwolwaleero. Ensonga ezibadde zirina okuba nga ziteesezebwako olunaku olwolwaleero ensonga z'amasannyalaze ne gye buli eno zikyakutte wansi ne waggulu minisita Okasai abadde alina okuvaayo annyonnyole wa we batuuse mukubunyisa amasannyalaze naddala mu bitundu eby'omu byalo. Naye ono kasita azituuse omukulu n'ayogera ne wabaawo okusaba paalamenti nga bw'omanyi olutuula bwe lutambula okusaba kwe kusooka okusaba we kuggwa communication from the chair ebigambo ebigulawo olutuula olwo okuva ewa sipiika n'ebyogerwa. Sipiika agenze okumaliriza nga tannawa bano boogereko ku ebyo byayogedde oba reactions ku bigambo bya cheya nga atunula ng'ate cheya amulanga minisita amulaba n'agamba minisita ali wabannange tubadde tumanyi agenda kuvaayo ayogere ku nsonga zonna wakubadde uli yazoogerako naye akadde tekaatumala. Ekitutegesezza olutuula lw'olwaleero ku ssaawa nnya obudde bubeewo annyonnyole bulungi ate tutunuulire ensonga endala nga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Kati nno munnange ono minisita sipiika agenze okulaba nga minisita tamulabawo n'agamba n'asooka n'ayogerako awo byayogera n'akungubagira omugenzi munnakitone Alex Mukulu eyava mu bulamu bw'ensi ssabbiiti ewedde olunaku lw'omukaaga era n'agamba omuntu yenna atamanyi Alex Mukulu ajja kubanga waggulu limu obanga wajjujjuzi wano nga yaakazaalwa. Neefe abaluddewoko abakuzeekuzeemu abadde bagoberera ebitone tugenda musaalirwa nnyo tugenda musubwa nnyo era nga paalamenti tumukungubagira tusaasiddeko nnyo famire ye olw'okuvi wako omuntu ono abadde ow'omugaso mu ggwanga abadde alina kyakoze mu ssaawe ekyebyakatemba kuyimba n'ebintu ebirala. Olwo nno ng'abyogera atwaliriza akadde minisita avunaanyizibwa ku byamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ajja aveeyo abeeko kyayogera agenza okumaliriza ng'amulabako n'agamba ntayi munnange kwe kusalawo n'ayita minisita ow'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi n'amugamba Dr. Chris Baryomunsi jangu otubuulireko waabwe mutuuse ku nsaawo ku nsonga ez'abasawo abayitaani oba abatendekebwa kubanga luli eri watunyonnyola nti ate ogenda kuddayo mu lutuula lwammwe olaba kabineeti ministazi mubeeko bye mwogera kati mujje mutubuulire wawe bituuse era ensonga eno n'agisindika n'agamba ejja kutandika ku ssaawa nga 8 eyo ng'atweteeseteese kati ssaawa eno tutunuulire bino ate oluvannyuma mujja kubanga muleeta matter of national importance oba mujja kubanga muleeta ensonga zammwe ezibaluma okuva mu bitundu byammwe gye mukiikirira. Munnange tugenze okulaba nga minisita Dr. Chris Baryomunsi avaayo ayimuka ng'ayogera ensonga nyingi z'ayogedde ng'agamba
twatudde era mu kutuula ne twekenneenya ensonga zino ezaba intaani, lwaki tebagenda mu malwaliro, lwaki nti gavumenti tebasasula nga bwe muzze mubyogera, simanyi gavumenti tebasasula ssente erondamu bamu abasawo ba intaani, muganye obasindika mu malwaliro bagende batendekebwe n'ensonga endala nnyingi nnyo. Ono agambye oluvannyuma lw'okubanga baatudde mu kabineeti yaabwe ng'era ekulembeddwamu ssentebe ow'ekibiina kya NRM era nga emukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, olwamunnyonnyodde ne bamuwa ebiwandiiko byonna embeera eno nga bwe zeetambula. Mujjukira nti ne mabegako wabaddewo abayizi abasoma obusawo buno abatendekebwa beekalakaasa nga balaga obutali bumativu ku biriwo era bano ne bakwatibwa. Ne byonna ensonga ezo okusinziira ku Dr. Chris Baryomunsi agambye nti baazoogeddeko era ne batuuka ku nzikiriziganya. Kyensobola okugamba nti gavumenti yamaze nekkiriza n'esazaamu biri enkola ebaddewo n'egamba ye maama tufaaki abantu bano abaana bano katubaleke bagende bakole ki bakole. Era omwezi guno ng'ennaku z'omwezi ssatu paka olunaku olwokutaano sabbiiti eno bwongezeddwayo naye nga zaali ssatu ne paka nga 14 omwezi, ndowooza si esabbiiti ewedde. Yes, esabbiiti ewedde ministre ebyobulamu yasindika abasawo abasoma abatendekebwa okusindika ne basindika mu centers ez'enjawulo z'oyinza oyita health centers oba amalwaliro ag'enjawulo batendekebwe. Era sabbiiti ewedde mujjukira bungi olunaku lwali lwa kusatu. Yes, onaku lwali lwa kusatu Dr. Chris Baryomunsi yayogera n'agamba nti oyo yenna bwe tusindise mu malwaliro ago ag'enjawulo atendekebwe, bwe tutuukayo nga toliiyo kitegeeza kiraga nti obadde toyagala. Mubadde mugamba mwagala tubasindike mu ddwaliro, kati tusazeewo tugenda basindika mu ddwaliro. Era ng'ennaku z'omwezi ssatu nga paka nga 14 we tunaalambula amalwaliro nga temuliiyo, ate kijja kuba kituwa ekifaananyi ekirala gavumenti tujja kuba ate tubako kye tuzzaako. Kati onaku lwaleero ono ategeezezzanga okusinziira nti abayizi bangi luli eri baali mu 2024 naye kati bali mu 12 naye kati onategeezezza nti onaku lwaleero at least omuwendo gw'abayizi bano bali 2409 be basindikiddwa malwaliro okubanga ssatu paka nga nnaku paka nga olwokutaano sabbiiti eno abatannagendayo bagende batendekebwe bafune obukugu obwo. Era bano bagambye bongezzaako ne ku health centers bano gye balina okugenda okutendekebwa nga ezibaddewo zibadde ntono.

okulaba nga buli muyizi yenna kwabo 2249 okugenda okwetaba mu kutendekebwa kuno. Okusinziira ku Dr. Chris Baryomunsi wabadde ayanjulira Parliament mu lutuula olwolwaleero, alipoota gy'asomye ng'agamba oluvannyuma lw'okutuula mu lutuula lwabwe olwaba minisita basazeewo bano enkola enkadde ebaddewo ekiweewo batandike bonna abantu bano okubawa ensimbi zonna, si kubasasula nti babasasula musaala, aa wabula babayambako nga bw'oyinza oyita ensako oba allowances, nti sente zino ezibaweebwa oli aba asobola okusasulako ennyumba, asobola okufunako entambula ko n'ebyokulya ne ka upkeep ako ogula ebyo by'aba yeetaaze. Era nga ensimbi ezigenda okubanga ziweebwa bano ziri akakadde kamu mu 200 n'obugwamu awo, naye ezo sente nga tezinnaggibwako musolo. Bwe ziba ziggiddwako omusolo, bano bajja kuba bafuna akakadde kamu kamu. Hey, which is good, at least I was so happy. So happy at least. Luli bali adde bawe 400 ate nga bano nga baba waluli bano abatali ba gavumenti nga baba wa mmere yokka, naye kati at least olaba nga ekintu kiri uniform. Munnange okusinziira ku nkola ebaddewo abakozi abayizi abasoma obusawo nga baweererwa gavumenti be babadde baweebwa akasimbi akakadde, naye nga bano bo babadde tebaweebwa. Kati ku luno okusinziira ku ebyo ebyogeddwa, Pulezidenti Museveni yasazeewo n'agamba temubaako basawo bonna be mukola ki be muyimiriza. Nkujjira nti kino okutondawo okuweereza omuwendo omunene ogw'abayizi abasawo ng'ogaseeko n'ezi centers ezo ezayongeddwako 77 kyavudde ku mukulembeze w'eggwanga okutegeeza nti temuyimiriza basawo. Kuba Ministry ya Health eba Ministry y'ebyobulamu yabadde eteekateeka nti abayizi bano okusobola okugenda okujja malwaliro ago abasawo abamu bakendeezebweko ku muwendo gwabwe bano basobole okubeerawo. Jjukira bano ate era still tebasobola kubeera mu ddwaliro nga tekuli abasupervising oba kalabaalaba waabwe ababeerako mukama waabwe mu kiseera ekyo. Balina kuba nga basawo abakugu nga be balina oyigiriza abaana bano ekyokkola. Ono agenda okukola kino nga waliwo kalabaalaba we amuwa bulanta kino okoze kifu kino okoze bwe kiti. Kati olw'omutima gw'omukulembeze w'eggwanga ogw'ekisa ogw'ekizadde n'asalaho n'agamba temubaako musawo yenna gwe muyimiriza, wabula buli muyizi yenna agende. Bano abadde beekwasa nga bagamba bonna tetusobola baweereza kuba minisitule teyina sente, muzeeyi minisitule teyina sente, kati ate ogamba nti bonna tubaweereze. Yagambye no, bonna balina okuweebwa ensako yakakadde kakadde yakamu kakadde kamu 200, naye woba oggyeko ebyo basigala kakadde kati bonna babeereyo. Era olunaku olwaleero tulabye ng'ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo babadde basanyufu, babadde bajaganya ng'olaba ne bagamba at least gavumenti kyaddaaki emaze nekkiriza. Naye ensonga eno mujjukira bulungi nti gibadde emirundi egisoba mwena nga akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti omukulu Joel Ssenyonyi abadde aleeta ensonga eno ng'ajogerako nnyo ng'agamba bannange buli wabadde ng'ayimuka ng'ajjukiza Paalamenti, ng'ajjukiza minisita ow'ebyobulamu okuviira ddala mu Paalamenti ey'11 nga minisita General Thacheng Doctor nga yaaliwo, n'agamba bannange embeera ensonga z'abasawo abatendekebwa lwaki tewombawa kasente, lwaki tewombasindika malwaliro, kyaddaaki munnange essaala z'ono zaayanukuddwa. Kuba buli wabadde ng'ayimuka ng'ajjukiza Paalamenti gavumenti etuusewa ku nsonga z'abasawo abatendekebwa, gavumenti etuusewa. Era wano omukulu Dr. Chris Baryomunsi bw'abadde amaze okwogera ategeezezza nti ndowooza kati mukulu Joel Ssenyonyi oli bulungi, kati at least ensonga zo zaanukuddwa, kati ndowooza oli musanyufu. Era ono bw'ayimuse n'agamba kale mwebale, naye nze kyombadde nkikulu okusoomooza nga njagala abantu bano bakole ki bakolebweko, naye nange kinsanyusizza webabanga abantu bano abasawo bano mubajjukidde, naye era akakadde tekamala katono nnyo, mwongerezeeko mwongeze ku ssente bannanga akakadde kedda tekalinga kakakati. Akakadde kakakati ojjakeyo 1,000,000 tomanya sente gye ziraze, ogenda okwekanga nga toyina wadde n'ekikumi. N'agamba kakadde katono nnyo, apangise ku nnyumba mmeka, nnyumba yenkana etya, ennyumba
yabi

0: musambu musambu zero musambu mukaga atano muenda atano ba zero musambu zero mukaga atano mutano kumi na muenda kumi na muenda kwa nubo manga chibuzo chua chibuza ni tuchidamu tuwa chibulida hati ni otaniko complaining katiewe biko mie biko mie biko mie oba programu sanze wede iseko kwa chobo kola chali no mkutu kwa fejebilibyo na kwa YouTube Palo FM Islamiki Channel gwe chobo kola shiari inga ula ikinge echo umri mungu kujia kubanga kwe devlu onji presiji majani siyaji wa mneba msika kumikati ya nimebili sato mwani gena msoma kete kulio kumpio vedu keri kulio kumpio mfuna basubuzi mugene mchapa jeno enterprises wali mchukuo pozi na mbusa kere wanjini hajirashi disenyo nga saba atuya wadaraba kula keke migati muyambi sa keke za chine ni nyata inga makuba ofuna manjira hajirashi disenyo nga saba abayita mkuduka ya duwa ya khalifa mukasa Madam Mukasa na kuzumeza wili mubiri esawa satu wali enamabo namabo chili wali yeri mpichi atenga mukaro Enterprise Uganda Limited ansa kumuntwe yetaga kuzima nebizi mbisi kwa beira isa chilu njaja basi mutiawa zone azukuri yabu China kilase biyama sanyazi kula utao zitanka mifaliso mitayimbwa basangi wako Odi Kampala Rashid Khamis Road na wali yeri yabusiko kwa yanashere masakaro odijie wali ne wampeo gayaza road kankwesimu Omanyebi singa wa ili 0 misambu 0 emu 10 na mukaga 8 3 mutano ba 0 misambu 0 emu 0 5 misambu 15 mkamange tudeyo nono abuza nti chibuzo cha mwana ni ono rinya deoza tatadeko chibuzo cha chokubiri choli namba ya wadabuza namba emu namba nya agamba nti tuteka emiri mujafe kumitimba gano rusi nga tuyambye bamulekwa netulaga abantu byo byetukoze naye nga kigendererwa nia yaffe tufuneyo n'abalala batwongera sente era tuwongera okuyamba abuuza neyebera riya era tugifunamu omusango oba
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kakati, chikwatagana ne kutimba emirimu egikoleddwa. Bwe kiba nga ekigendererwa, jasi kunoonyezaako buyambi. Era nga obuyambi mubufuna mu mbeera y'okuba nti bali bwe baba balabye bimukola ne bongera okuba nti babayamba, sikiraba mu buzibu bwonna. Okujja konga temutuukiriza buvunaanyizibwa emulanga naye nga ate byemukola birala awo wali obuzibu naye buba nga kyemulanga kyemukola era bwe bitambula inshallah tekirina mutawaana bibini subhanahu wataala ate ono olwaleero obwesigwa mu bantu butono okiraba kati bangi abaagala okuyamba baagala bayambe nga balaba ku kyokola ilo leja kugama nti gendo sibulula basira na iwa nkupira ebifaananyi ndabe nga bali akumbere nkakase oina gamba enteyo ya dhuhia gendo chisale enyamo jikabira abashi
0: basira
1: na iwa mpereza kubifaananyi ebira ganti omulimu ogukoze kati okusaba obujulizi obwo okukakasa nti omulimu gwaddala gukoleddwa bulungi shala tekirina buzibu wallahu alam
0: Tuyanza nyo, tuyanza kini urusi raba tufu kubayela waluo keza janga kwa nunga zisi wila kumafamu eyo. Nga tibazi saza abantu. In fact, kasatwa gwamu obuntu bulamu n'obwesigwa esigwa.
1: Chitofu.
0: Bitulete devizi wabinji. Nyo kale bitubanga tubateka mu kamera na feyo nga watu wade chintu. Tutunde nyanga. Urusi, ebintu bitira kuba byangu. Kakati yono esula imani busia. Abuza nti, sheikh, okwegulira ebiri nkola konga mazo kufa. Chiramuwa chitia sande zone nzugula waluo kani baka ita nash
1: jeneza
0: yu nabiyo nabi kula kubiyo nabi namu kula kunga afudi chuchu chiramuwa chitia
1: Udi wabachi kuzi techina buzio techina buzio
0: okay chibuzo no
1: mbala meka kagundi agula kaje kajeneza
0: Ainzo kwa
1: agala kapia,
0: agala kamiti, ainzo kwa ngai agala kachuma, ubanga rosi kumuzikiti kuli kachuma, atenga ganti, chuma chini

0: aina guakomio no ne guakomio na ne wamu
1: azeki baba kwa wetu mi kriza no jana hii
0: na ba mu kutumie
1: Allah
0: say the sheikh faqala naam fayaquluna marhaban bihi wa ahla
1: Allah
0: tumwaniriza ni walio kawa
1: ni mateka kwa kasima hiyo
0: na ne wagura una ingira ne gure lyo kubiri we bato paka bagenda ngaba mubuze ibibuzo paka kugure lyo musamu
1: security ya amani
0: Say security. Kubanga Allah taina cha atia chigena mutu kaku. Na hii bila gilo sheikh. Osege debisi.
1: Bila gilo.
0: Bila gilo. Kani ilduwa ntagenda soa kugurao. Adam agena kucho genda yo. Hamad ya genea mga intigwe Muhammad. Banga ambi kugwe.
1: Uye kulaba kuinga nzigurao.
0: Nzigurao. Kani ila shafaatu huli ahli ljanna fi dukholi ljanna.
1: Allah.
0: Kadiwe buwa malaika. Naam kati abo 10 bo baba tubulira raqibun atid waru aba wandike bine birunji pamanyu rulimi ruwayo gera ashegede naam kiraman katibin babiti wateba wandisi chete bakowa ashegede
1: naam
0: kati nabawo munkar wa nakir abo ba muwakkalani li fitnatil qabr bo muri mugwawe kubuza bibuzo
1: mukaburi
0: montana bashaged ka kasera kaba kazibu nyo bakaita interrogation bichi ebanga ita
1: even twin interrogation rooms
0: kati nabo bo sanga yo baku baku be bibuzo byawe khalas bo bita nge bitara bikutadde kati ya tukiriza nti bonna ba malaika ba Allah yatukiriza mawe batu gamba manya gabwe ne batatu gamba kale che chikwiso muchi omukiriza antu mina billahi kukiriza Allah wa malaikati ne wa malaika wa kutubihi ebitabo washagid wa kutubihi nela olaba yo hadithi ye muko zanu kula musajja mukuru yali agamba anti ebitabo biri bibiri byokka singa byali bibiri andigambe wa kitabaihi Ojege dine no jamo wakutubi je yabisu kamubi
1: bibiri.
0: Kariba itakutubu samawiya ibitabe byakka okuva waguru ebyo bwaka tonda. Allah byasindika abisindika yabannabi. Muri mu Qur'an, muri mu Zabur, muri mu Tawrat, muri mu Injil. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kare bitabo bino tubikiririza munti bitufu. Naye ebe bachu sanga injili nga bible sawa zino tetuji kiriza nga yoweli kati naye tukirize eri enkadde achegede
1: na
0: echo kubiri ndi qur'ani yajja nesi murawe bitabe bibyo nabyonna
1: tebichakola
0: na tebichakola kubanga namuraza amwe zali muzo nawo zili mu qur'ani qur'ani yanga samare yabyo
1: na
0: achegede na naam kati tubikiriza Echo kuna
1: warusuli
0: habachi
1: ababaka
0: ababaka katuna ina ababaka banji biyatuma minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka mulimu Allah biyatunyumiza mulimu ne bata tunyumiza kale wizo sanganga mu Afrika nawo mulimu ababaka bam wa in min ummatin illa khala fiha nadhir tedi yon nation yonna okujja katuna jisindikanga mu abatisa Tatechisoboka kubanti ababaka bagenda Israeli na bumba warabu. Tatechisoboka. Seza ne mu Afrika muno mulimu abamu na Jessica no ati abatu nyumiza. Kali nu'minu bihi imanan mujbala. Tubakiririza mu rukirizo rwabamu. Orwawamu. Oshegede.
1: Na.
0: Ate ne tukiririza mu abiri mu abatano ibatu nyumiza.
1: Mu Qur'an.
0: Muzikirize yenja ulo. Kubanga mu Qur'an mulimu abiri mu bameka.
1: Mu batano.
0: Abiri mu batano. Nera abasinga okwogerwa abangi mu sura tumadha al-an'am Allah yogera abannabbi 18 mu kifo kimu ekyegedde watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nashaina rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyati daawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa